0: tigshi. Da nga zuli zindi gyu jie yi na, kirangi tuyungu ki tsuwe chuli ya, pimpa ngui tobe shija, kangmang gyu lin tobe zhou yu la. Lese gila, mutu ni, mutu naru na shugu yin gila.
1: Lese.
0: Lo.
1: Tanda dirisha, da nga zu, nyala wa yin gyu di yi na, chichu ki shu na nga zu, disi, chou to.
0: Lese.
1: Nga zu, da mire cha cha mna dirisha, bimu kolu tsapti.
0: Lese.
1: Cik doji.
0: Lese.
1: Kwa ba zu, di cha shi. Ta yi se di cik tola chi yin na, da nga zu, ki dindish ki guri. Dindish to wala.
0: Le, orsha.
1: Ki cik da, dik cik, ma tebe shi ki guri. Tā tī nāng nā dzū dīrshār tī nā lōg tānda kām jē.
0: Lēs, lēs.
1: Tā tī nāng nā dzū dīrshār nā dzū nām gyū tā jīg chū nūm jī tū tā ndē lē jīg tā wō lī yā jīg tā yā shmē bēl.
0: Lēs, lēs, lō.
1: Tī tā mā yī bā nā sū sū tā ndū tā nē yā jīg lāngā tē bū tā ndē nē yā kē kē jīg tīk tē mā tē bī tū yō rī. Lēs, lēs. Kē jī tā nē tā tāng kechim juri shaa. Ta di na lo yaa shuaam na, ta na nandu cikdo da kam je gyurung bu taayam na, di di shiri, maa pii uri.
0: Le le se.
1: Ta di pii waa cha shaa na yao, jik kolo pii yaa da, ndi nyang ka cabu yori.
0: Di maa laa di kolo diri.
1: Kolo di sim nye diri.
0: Le se le se lo.
1: Ta di, dindi chokto shiori, ta ina le di che cha cha ikna. Ke na tab di
0: ugu tu.
1: Di maa cha na lo la ta na, ji ju ki shu na, shang ju do, sha ju do, shang tribi, sha tribi. Chokto yori ila.
0: Lese, lese.
1: Di, ta ka angalo kante lore. Dide, chikri ila.
0: Lese, lese.
1: Kora, ta chi chung tsa me inbe me sho, nangdo na chikri ila.
0: Lese, lese.
1: Di nalo le ta nga zu di
0: yori. Nubi chabu zi shwa la.
1: Ri, nubi chikri ila.
0: Lese.
1: Di nalo le ta nga zu di yori. Num.
0: Le, ta kwa di, chi lo ki chiki ke rebe suru chebi na, nalo ku num di deg marwa la.
1: Ri, chola chin kyori.
0: Ani, dike cha na lo lo pa su tarya di shuk che yorwa.
1: Zi.
0: Pena nga ranzu mi bimo cha sha bi na, ta chik bimo tanda na lo ki chu di se bi na, ane bimo kolo chiya la sokwe ten tre ki.
1: Tar che, zi zho che.
0: Rwa.
1: Zi. Ta di ina dir shay la, kes ta chik tando duri che tan che na, ko ten tre tar che, cham se di che.
0: Rwa, rwa.
1: Ani ko ma piya da, ane nyang ka cao du.
0: Le, le se.
1: Ta yan ten tre, kashe yan ten tre yor tanda, jim ju ne ju lan chong che. Cikto di pi jen nian lan jo yore.
0: Lese, lese.
1: Ta di na lo liang ta na na zu, di nyun ji huo ma yin ba ta na na zu, zhom lan xiong ma le, ta ta ji xu ke xiong di ban.
0: Lese, lese.
1: Di ban jen na lo liang ta ta ke che xiu jik diri ki la.
0: Lese, lese.
1: Ta ta di na, na zu, ta ta gyab lo le yore, kolo gyab le yore, kolo nyun le.
0: Le, lese, lese.
1: Cikto di ge. Ta di na zu nam kyu jik, chun nam jitu da, nre jik, jik kante lo re.
0: Ta kyung di ne la, ta kyung chi ka pe be gab le ya, jik taro si sosio tonin te shuwa che. Tagana si tu yunen sosio nangyo kangma siya rwa.
1: Zil.
0: Lese.
1: Adi jili jitane chi jongne ni shubaru li ya, jitane kashi yang duks chola jokyu.
0: Lese.
1: Adi langa da kekyu rwa.
0: Lese, lese.
1: Jige di shirisha.
0: Lese, lese.
1: Adi kasi kandela uri. Duyun di na ge cabu yuri.
0: Lese, lese.
1: Nansu dik tandu di ge cari. Gyablo di na yang daga zegi di yoma ri.
0: Lese, lese.
1: Aya ji kashi yang di cikto kashi kaang di chola chim na yang du kolu di kyom jaya da ndi ki di yori
0: nasi ta di ko kapcho gyurwe ta ndi tangbe kapli ya ta jing susu kesi nawa shanyi na jing susu nangwe chortu bachi riru wala
1: riri la
0: nasi nasi lo nasi toji chik la lo
2: ཁྱི ཕྱད མམ ན ཡང དེན ཅ དྲུས ཤུ ཙ བ ཡིན ང ཚོས ཤུང ལམ ཐོ ཁོ རིང ཡོ ཚེ ལེ གེ དེ མི དོང བ ཐང ཁོ རིང ཤེན ཁྱི ཙོ ལམ མི སོང བ ཆ ར དོང ནས ཁོ རིང མི དོང བ ཁོ རིང དོང གབ སེམ མི ཡོང བ ཅེ ཆེ གུ ནི ཁེ གང ཤིན དུ ཆེན པོ ཤེ ཐུ གུ ང ཚོས ཅིམ ཅུ ཅིག སུ ལ སུང ཚེ ཤུ ནས ཙོ ལམ དེན ཅ ཐང ཡེ རབ ཅུ སང ལ དེ ནས ཙོ ལམ ཤར དོང ཡོང བ ཆེ གུ གེ ལིན

Tasani me long tin sen chi wen sen yin tong ling ge kung kam sa tan ling ne sen wong chu din ni pen jong long tin ni chi ling wu ge pe ge long tin tuo tan chu de tin di ti sin na la tuo ka ba tan qiu yin so tu ji du sen xin na xin yu be ji si bu bu niang pu ni ti dong le zhe yin nga ti ling ki le zhen zhou yong shu ge yang ji so yin ti ling nan zhe pa ki ye se ba zhe de nan ken ni ba san la zhe le Namlingi Neyin, Ngat Gyun Sing, Ngat Zuy, Nyang Pung Nye Le Zeng Ki, Te Tik Bang Dan Tha, Chin Tien Chidi, Kyung Yin Ti Bu Zay Kyu Zay Na, Ti Ling Le Zay Nang Kumi Gu Ti Su Be, Mang Xie Ka Ji Te Ti Su Be, Namlingi Neyin, Mang Xie Di Ge, Ru Gu Su Ga Pe Kyo Ga Su Yin La.

lojong shugue nangde di jinte shiba diri. Rwa la, jinte yin yang ma do xinyu me, tsika nga ba di jichir xie na zunju denbe mir. Tsika nga ba di na nga zo lojong tang zo jese shue di jichir xibe, tsikde diri. Jichir xie na zunju denbe mir. Tsika ngu ba di nu shug zog ta mebe topji so. Chokdugi pe dindeji goje xiana nganzo pe tedaagi nangla chungwe jide che tedaagi kodun denzu le yae na yishib ngodo shugiyin. Cikang tangmo di tandalangezi sindu goe chuba nangxin cikang tangmo di kadesana kangchung jota rigbe ne jishik sedirwa la. Dinangi jishik shiba di nganzo zol sungje ngodo shugwegi tendadirwa la. Dīnāngā chūngwē jīshīk shīpa dī dūgyūn pēchū tāngdāngi nāmbā lī yā yīshī shūbī yīnā nāmbā nī yungdē, ālā nāmbā nī yungdē. Bēchā shābī yīnā tētā sūngbē gyūnzēn jīshīk dābū ngā tū shēgir wālā. Dīgā gui jīshīk shīpa dī tāngdā khārē dēmā dābē sīnā gyūnzēn tāng gōbā sō pārē yīlā chīwē tūn dēmā chūbā. Tētā sūngbē gyūnzēn jīshīk sīdū dāne gyūnzēn khārē dē, gōbā khārē dē sī pā chūwē gūbā wālā. Di tanda di tenge namba di namba tangbu di re. Jishik shiba di nungu pechu chibe gyurib nangla yang ato namba di tuan pechu chigirwa la. Ngobo jishik kyang changma mitakwa yindabu. Wala. Tape di nangla chungwe jishik shiba tunda kari tenba dhubay sana. Ngobo riyawa chiba yina mangbo yuwa re. Ndi shi ngobo jana changma ngobo yinba tun tenba wala. Tun tenba re. 제상디급수 중에 지식시버디 든다 가르세월 베스나 망이밤 양면나 대마키베 된디 세월체버월라 세월체버디 제상 강중조라리베 내 지식시베 지식디 다 등강데미디 샤망아도 오디 슈에게 낭들레디 알라딩 오디 머슈콩아 지식시버티 댐베 고등기 남발라 20슈버이나 급제 gyungzhentang goba suwa chiwe tuen denpa jubwa yang yuwa re. Gabri kadasa na mangi baam denma kibbe tuen denpa jubwa yang duusigu. Tawu na, juta rikbe ne jishik jibbe gabsu chungwe jishik jibbe jide che di wana tuen da kade denpa dhubwa sana ngade cheba ina. Juta rikbe ne jishik jang ngantui jangye ki rikbe ne yinba Chita mungsungwaar cheche jiyi chudu shibadirre. Tendu diigabgi kangchung chudarikbe ne jishik shibbe jishidi maangiba taang tenmaakhiwe ten tenbade. Diigabgi jishik shibadi ta tenda tendangla undi khod debaraji shibba inna ngadu tujun pege nangla ya kandashik inesik rwala kandashik inesegi khodun tendangi namba di taang Pe di nama chungwe jishik shiba di kodun tendu jikwa rangre ala. Di cikang tangbo la chungwe jishik shiba di kodun tendu ki namba dine. Da che na kangchung chuta rikwe ne jishik sudu zane tsangma rinne yinba, tsangma janya ki shija yinba, undi mangibam, denma kiwa namba sewa chabidir wala. Di na cikang tangbo nama chungwe jishik shiba di kodun tendu ki namba dine. Aashama ngadu lopchung tang ngodu shuwe di cikang nipa dinda la. Cikang nipa di kongla sanje zi sindi goeba nengxin jide lo tang zunru topki tang sungurwa la. Jide lo tang zunru topki tang shibe gopsu chungwe jide shiba jorwa la. Jide shiba di kodun tenzu ki namba la yaayi na gen tunga rinpo chige tunda dindeji sungwa re. Jidi shiba di kende resi na mangi bai tun sewa jubwa resi deshe dindeji zayyo re. Di ina rwa la cikang di tang, nganzo ngoto shuwe ge cikang nipa di tang, taga nungxin ge wadu chungwe cikang sunba niga ge tunda kari demu rwa se na kangchung juda ribe ne kangxi shi dun na ngola changgubwe chagin, ngola changgubwe tungi di. Denpare, wala, cikang sumbe kalba dinde chungurwa, jile kawa jebe tun tokce se titang, cikang nipe kalba ya chungwe, jide lo tang zunru topje tang shibe cikang dini nigaage, wala, kangchung juda rikbe ne lopchung che goba la,
창구배 차기

0: Lese gila, muti ni chati shibe chala nipiti wa chana ra shibu yin gila.
1: Lese?
0: Lese lo.
1: Ani kongdo tanda nga zu dishme wa gila, tanda chut dosi shui shanchi.
0: Rwa rwa.
1: Ti nalo ni tanda nga zu, ta gechi chi lecha, di chuti ina nga zu tanda chui shika niyo ri gila. Chui shi maam zda, ngombu chi.
0: Lese.
1: O di ni ni yang jaya mdo.
0: Lese le.
1: Ta di ina nga zu jaya di
0: gong li. Inji isip chi warfa.
1: Chinga ne, chi di pa ru risa, chui pa ru liya rari jia
0: gui. Lese.
1: Lo zi rang chi mna lo nga. Da lo ni pa ru li ya che ku du.
0: Ko
1: nyubi di, ni kali kali kali shio ru da la.
0: Le se, lo lo.
1: Tene nga nang zu diri xa la, ma la ki tanda di na lo le, da jik lo ka ro chin chan su na, jik num za ya, chun num ra jik tikba kiyo za ya si me we la. Tene nga nang zu du ri che, dan chen ya, ma la num ka ya tanda, ji ju ke shio na, yo feng si di diri.
0: Le se.
1: Tanda nye kin yo di.
0: Le se.
1: Da di na ko diri xa la, jik, Kanda lo wala mo, zi nyingba cha mele kia ma su na, ta gengwa cha jen na zi shio ma re.
0: Rwa rwa.
1: Ho diri xa la.
0: Lese lese.
1: Ta di yi na zo, to na je guwa ya chik, chik diri xa la ta, na zo, chun nam zu me kia ya ta, nri shi me we la.
0: Rwa.
1: Di yi ta guwa cha jen ya zhwa la chik zhu li.
0: Lese lese.
1: Ta di yi ke si chik, chun nam da, nri za wei na, na zo, ta, din zi shi xa la, chik, tuido tuido li ya, yin jim ji so guwa ya chi.
0: Lese lese lo.
1: Di yi na zo, ta mele kia ma su na, chik, cha du si. Ta shuk chenpo, ma shuk chenpo suyo na, duri kia pde na, kanzim jiko ta zo ru ra.
0: Rwa rwa.
1: Di na shi ri sha la. Ta di chun nam jik zo we na, ani ya, jik ma la na lo li ya, jik di jam zhe chenpo do da, ani ma la ja ya da, ani jik nyanga chenpo shi do la.
0: Lese lese.
1: Ta di na nga zo, kanzha no di, chi shu ke shi na yo feng se le, num ga ya shi yo ma re.
0: Lese.
1: Num ga ya di na nga zo, ta da, chun nam, yue be shu go cha zang lo ga ya yo re.
0: Lese.
1: Ta pe sha shi na nga zo, in chi na shi yo na, ma la di ya, dinde chi na ne, chōngā nē chūrū pā rūyā rīla.
0: Ā, lē lē sē.
1: Tā tēwē kiāng yāng tāntā ngā nā chū chīk tāng rīla wū rē nyam chīk tā lō ngā māngbō yu nā yāng tī māngā yu rīla.
0: Rūpā.
1: Tāntā tīndē chīk tā chī chū yu shū nā mā tā chūn chū yu bē shū wā mā tā rā rīla yāng tīndē chī chūng chā mā rī yu rīla.
0: Lē sē lē sē.
1: Tā tī nūm zā tī yīn chīm chī yāng nā chū tō nā chī wā shūk chē shū chī rī shā.
0: Rūpā.
1: Chū nūm zā chē tū rī shī tā yā mī tū lō.
0: Lē sē lē
1: sē. Lē sē
0: lō. Lē sē lō.
1: Lō. Tantō chālā chī yu.
0: Lē sē lē sē. Mō tī nē mō chū nā rō shū yīn.
1: Lē sē.
0: Lē sē lō.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ke kusim ki chemu chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sing jawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki kuyang chen zam si nang ro Tigarni, Tawuki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.

0: Lin, comme ça?
1: Comme ça, t'es là.
0: Non, comment toi tu l'as arrivé là?
1: La yin que là.
0: Lin, c'est pas un autre qu'une signe pour ton âge, voilà.
1: La yin que là.
0: Non, non, qui t'a laissé dans ce moment, j'ai une autre chose, ni me le sort que t'as n'ambé, ou bien me suis dit, soit épigné, n'a?
1: Tate kubi toma nga na tsote ringi tsotun pake yon chen tsotse rane tsibi nga na tsobe tsotun pake nga yon tan uti yon tene kama la pito kusu se tata jawa landa tsota chambi yon rashi mene yon nashi ya yon kila
0: Nise?
1: Tene kubi to yon luka tsoba chen mute kito kala nito se peta ro lingi yon tan tam nini sobe suna sawa nani zo se peta ro lingi yon tene utan sobe tandu pinto lani zo se peta ro lingi yon kanjong kachi ni sobe to samya wala nito se peta ro lingi yon niya panya tope nima ke sang lan zo zi pata ro lin zi yong sama lo pita kusu se tata jawa lan lo se sa sim tenyo ta shimini ni ni shia yin ke la
0: ni se lo lo
1: tini yang jia niya panya sopa shi penta wang ru lan zo zi pata ro lin zi yong tang tini sa che sa saka la shu pe nung ting sing ro yong tini sa cha la shu pe kumu cho la ta kiri sing ka la saka nang sing ke re se la shu pe kumu pitan la tang kumu mu la tini chong tawa chong nima chong tu la taga no shing ke chou shing ke po chong ta la so nito chepe nengi kama la pito kushin se tata jawa lambo kika chepte yung wita shimini yungi shi yungi kela
0: nis lo lo
1: tene nung ten sen ka sen sepe sen ro yon tang tene chou yi to vishu sen tang tene taga no shing ke nung ten chari to vishu sen kama la pito kushin se tata jawa lambo kika chepte yung wita shimini yungi shi yungi kela
0: nis e
1: yu du nyiya panya du sumi nga laya tuya te yung tashi mene yuwe ni shi yama si kela na kule kasun yang shuya yin
0: lo lo to che na
1: lo si kela tini taga yin to
0: lo lo sami ki sung se di ne kira ki to lupi ngan se lo na shu ni cha go
1: lo si kela kushu na go
0: lo

0: dushu lumpu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Ngazu, shunglam to kori nyu tsele gedi midongwa ta, kori xin chi zhulam misongwa, chara tongni kori midongwa, kori tonggab sim miyongwa jie che gyuni, ke gang xindu qinpushi.
1: Tugyo ngazu, jimzhu jivsui le songzi xuni, zhulam din jia ta, yerub ju sang la dini, zhulam xia tong yongwa che gyu ge lin che di, 点价谈点别主秀科有几推梦托对鬼。